0: tiyo na lang pare.
1: Yo man lang tiyo niyo.
0: Rasgo na mo dyan, ikaw. Dyan, ikaw, abar sa lingkura dyan, lakipa dyan.